Radio Msambiki, mpalapanda mrejimbulia Club Delgado Mboto Mengilika. Wakati yao sambili na dakika 53 wetu kulima dianga. Wakati shimadengu shetu shatundu wengi kupaga na wako wakati wa saa 10 na dakika 50. Kupitila ku miga golvioe kwa vikaloluvioe tu di computer na internet mekutukila shana. Tulikupadi mwede kulingana nga wakati yao kulima dianga. Pedro Rafael, malokulu wangu kwa kusentu remisore. Ernest Impost, kamili yangu vitali, pamana nangu João Armando Nkova. Nundu wikunji, napagana wako nungu, akatupa shungumi. Pagila na wetu, washitangodi, shashimwani wakaramushu. Shifanengu shetu.